Tukrin ki pyonchung, zidu u dienbe lhasa. Dini, ngarangi chenbe nangi pyu yi. Tini, jibar uybe pyu yi. Diasong ki tuyuzi na, na wu sisi di tola. Juu ki milangbe dungye chungyong yu. Tenka chara, nye digara, chojam nima sharsin. Tide bu simje da dungye, tungyu me. Digi dienbe pyonchung, digi dienbe lhasa. Kila ya, zhishi myndyung shu. Songshe dini, ya, gesan chuchu la ki ta nangshin. Mingyu lada, Li Yongcai lagi, Cik Zamnawata, Dojingwudu lagi,

0: nga shin du pilo la ka yang kim kyo jor ro shin de pye dip ge
1: gu kam sa kina pye chö kana pye ba ge su su
0: mi shin ne ya ro e pye ja ta nge sin dip tho du shu be ji tu ka je che dar chir bu ge
1: kina ge chö we pye dip ni su ma pye chum ang da ai ni ji sum ge tho li ya du
0: tip ti da shu ji sar ma ta chi da bu cha la bu ge be tu chi

daga leku ni pewi ne tsu. Sangwe pa dao jebi tse nye zhu nyan tso pe pe rong chung yung mamu san yung san jia yung de kong ki san jia yung ra chong di to ni xie to xiong wa dan na. Nalue di tse tong pur, pe yung jie ban jo ko xie ngo ya po tso pa tang. Ngon zui ni de xiong ni, ban jo jie mi tse zo wi ge pa tse jia yung jie de tse te le ya pa di. Xie zi xian di la yi na, di tse tong pur, pe yung jie tuan xie ren tong dong po di, go tong xie dan jia tuan jie tang sa ya dan san ni. Di chung li jia cha zhu dang zhong chung chi pawa dang, pa che mun tu jia yung ji ang tong po le yu. Di nang ten ken zhi chue yin ji zhu li ji ren tong pa ma jia cha nye xe dang zhong chung nga pawa dang. Ten jiao jin no la man ju xie ci jia cha jik dang zhong chung ji pawa di. Di wi mi ci di ni ji pa che kao su sur dawa jia san dang dao ge du ma jia yung ji de zhe de le yu ba di. Di dang jia ji mung chung ge le ji mo jing nga wi dian de song xin. Zhongmo yung jie mri chanyong koshe chobie yungpa jachya dangdang zhongchong nga pawa dang. Pa che tuti jiji dumar jayong jie ang tambo le le yue. Xinle zhongne ni pa jie jenchong taba dang. Xietong ki xiebi ngue zi yungpa jachya jachya xie zhu dang zhongchong ni ki cwe jie tenbi pawe. Jiejian zo wi ngelen deshong nide jie xiongwa jie ki toni. Pejong jie banjo xie yi chan ni tentu yangpe jie bitu gongpe jie namba zongpo xie ngue yue pari. Samdo ni nang anchui nyamji de, pe rongshu yongji, xinle ki gongpe te le tobi zhengde go ki nensu xu xiu ju yin. Daga le kuni pewi nensu dan na, nye cha xinle dang zhongse bu yi, sabin le ri do dong si cha cha xie bi du tian sabi ya kao jie xinle lo du sabin le ri dian xi yi ge min to nong de. Pe rongshu yongji zhanang zong dang panong zong ya kao ren bi ne ki xuan de zong che de si dang ba di, yong yongji xuan ji rong tian dang Ndari dianjiao jie qiao sheng ge che dianbo ke wang ngian le te jin ba li. Ni dong jie ge lu ru xin le zhong se bu yi zhan nong zong la jia ke ren bin ne jie sa kong rong jie jie xuan zong lian zu dian xin zu bi qiu qian zhe ba li. Ni dong ni ji lu zhan nong zong bie jie nian xuan de bi zong qie de ba xi de dian ke xie ba dang ren ji jia ba ji na long an chen jie qiang ge jie jie bi ren zhan nong zong la mang guo cheng nga tong to ba li zong yong jie Nian sun de bi tian rao jian jie qie zhe tou le qiu qian xin yue ba li. Da qia zong di qie xie sun de dian jie le mu san dong yue yue jin. Ren zui jian ne sa ge dang zhong qie dang fen di ge zong qiu jian dao le sa bi dun nga jia lao zong zong ba dang. Zong nong ge de sa bi dun shen jia ni xie zang nga zong ba le yong bo guo che nga jia de jie lao zong xiong yue ba li. Da tian ba nong zong jia ke ren bi sun de zong qie de ge min tou le tian deng bo ce ba li. Bei rong xiong zong si jia ke ren bi Sun de zong qie de ni yue ba jie yue. Zhong jie yin na, zong ni bi nyam le tang sa xie ni. Zhong yong jie, ni ki sa bian de bi dian jie bi tse to wi pe jie la, nga wi nian zhe xia jin ba li. Xin le zong qin, ba nong zong la, tang mo ma yin bi rong xiong ki qia jin dang. Xin le tuan xie jie mong jie dian bu yue. Da tian jia ke ren bi, sun de zong qin de dong ba de li. Ni jie sun zong dian zu qia kong si, ba nong zong la gen zhe de wi mong wa zhe jie dang. Sè jù dà mǎng jì jiā xiù dì wǐ méng wǎ tuò jiè yīng bǎ cǐng gè yuè bǎ lì. Yīng yǒng nǐ jiā yǐ nà, bě rōng xiù zhōng jì xīn zhù lì cèn zà tì lì nà, gōng pè dǎng guā zhù sà bǎ xì xiōng dù. Dì nà cǎng dì nì ngǎ qù dì guò nì yù lì xiōng zì xiā jì yǐng. Nǐ dù nǒng nǒng guò zhōng jì kè lóng jiè xiù xiè bǎ lián zhè xiōng dù. Dì yǒng dè gà lì kùng nì bě wǐ nì zì dàn nà, rōng jiā jì tìng dèng bù, zhè yà gōng nǒng nǒng guò zhōng jì Kei long jie xie xie ba lian zhe xiong yue, de yong zhong gu cai xie zuo bi dun yin luo shen nong de, bei zhong jie la sa dang na qi, yi zhe zhong qi, nga ri jie sa ge jie yi, nong nong guo zhong jie tong ge jia dan jie de ji jie, ma bei de lin le dian bei wa dang, de ji jie zhe zuo ba yong la bong di ye xie xie ba jie de, ni tong nian nga lu ru, zam li tou ki li bu cha pong kei long jie xie xie bi nong na dang bo de, nang zuo dang bo xie wa de la ngong ni xie yi ba li. Tene nye tong nye zhulu dao sun bi ci nye nga nye ni dao zi bi ci nga nye ba. Ke long jie xie xie bi nong nao kao nye ba bie ge jie zheng ba ma si. De dao cang ma xia ma xie yue jin. Ming yi bar ke long jie xie xie bi nong nao chung chung jie ji yue ba de dao cang ma ca xie ya po yong jie ba li. De dao mjiao ji de la sa chung jie ji nong nao li bi song xiu dang. So bi la za sa tue tene di sa bao to ci la mi yi tong san jia yue bi. Dang yung zong yang ba jin no na jie zong so bie dian jie la ngui si zu yue jin. Gong de ne, bie zhong dang yung zhe sen zhong so bie xin ju dian jie yang yin ba li.
明安北荣雄军事战线中给日军中三家老总理灭霸党日军东尼阅兵所向给这些的策略日军改变错别战线中党中朝农老组给查封开龙结束征点尼家老总日月霸党第今天日本送学来的了目击电波订阅老在的农老给日本宣布了酿酒党建立美版那些协特级北京街那些门特别接空天空街当我电送特级党萨提徐烈街日本墨迹店的东特级一把列电动车级东尼月比中苏街日出蒙德东街了偏特级党北京街中康松秀党蒙水帮助腾雄宫公平主街了跟着东特级一把列

0: Ya de ma chi dang san da ni te nga ho lang lo chu pu ce ya da song nan dong so so ti se chou song na zhi zi lo kang gu se ya ta ra jie gen jie zuo yi de sam ne wo qin lo xie lin yi ya long de mo tou la tian zha xiu long de mo tou la lo tian zha xiu ya
1: xi se we chen de de mo gong ba le man chu de ya san a dang ni de ho lang mang chou se de zha lan dan chu niam ti Pa tengma long du ga zhu niam tong, jin cha go sung du sen so niam zi, dao ni chame gan du me kye niam se se yin. Teren ko long yor chan dao, bong ke sa le ngo song si, da ke ka yo sa che nga ma yo ngan de ma le ce kyor mo zi bu kar, ma ni ma lo wa tam ji ngo to le bong jin do pa ma yu pa sa wan da le pa na, jin zi ramo se le yo me sen san ko nang le yo se re pe tar, me cha ju long ji ga mo ri. Teren gyaro tong cho du, long bu ngona ma yin yin do, mo gu gun do, ken do, zin do, den do, zan do ke chan do, sanang mo tabo tam re pe, ko le yin lo ke tam ni ke ngi par gya gu gong ne lan do lan so.

Zomig nana Xi Jinping gar chelo ni tong chuje lo da gbi chen nga ni ni chelo ni tong chibden li da ni pi chi chi sim ni war je song shil de shong bi tang gang go chul din chong she pi kor ge nang tu na ne di yin

Rail singan rupa namba, tena tenanggal esen dayang harjan ngi namba lhenji gen hendam deir, zomdug ra nyendun yel, ngayana tenanggal esen di zomdug ba tang nyendun ba, rumar jabin.

ming la karma ti chonjer se tene lungba penjong ngari zanda zongni ta ngoi su chi royang chele rang chebne ta lobjong royag lambu ti thot ya chebna chi ni dong chipsi nas thurum nas yi ta tangpang yamang ye chi lobta thurum deji gap sundas ni namgyu gungsang derel yangira chongjin dir kur ware zanda ki mangshi chi durup chiya ta go to the changyago ta dit nas chi go zu kya ye ta go go zu chena chi zanda ki ta ngri chajang ki sa ja chi mangda chi la di tresu ki chung ta na zu che de ta zanda di yul di la di chi dang dang go di nyam ge di chu chi cha ta chi go di chi nam gi warang dam ni da min da ko la chi chi ar sa na chi jam sha de bu ta hlo shi shi namgyen chik chowa kaangla taa chik maangchoy dii kaangla mii chachang loa yang chik shen daq taa miin daa waa chik ngari mii chachang yang chik bizi chik chen yang lhoi shik shik dii daa chik

0: dora rozoqs ngerang yangji tang ye rozoq tilim na mi rere ki ta bazar rere keje dige chamma lega chamma chi thu gure tin nyam dog lu tang ya chebe na di ta sang ngarang sam lu tang na chi rozoq ti ta chi ta sang ngerang ge yang chi rozoq ti de rewa shuk chim bu chi yo ta ngera ge nam gi chu chi chi na ta dog chen mi chi nyam dog ya chu gapso orang ge ta chi kyeong yeon na chen chi baja mangbo chi nyam dog den thop de je lu tang ya de di thol chen ti thol chen ta mi chi le mi chi ge lega mangbo chi thop gure sang ina ta mi mangbo nyam dog chi ya de ko chi yang minda shuk chi ya ga chi den thop do go ta sang garang khap jong ni cha sile ga chi yo chi de ni ma khorong chin da yimi cha sang geng go dang gyo lu dang gyo cha sang garang den chu je phun na sha sha wa re ngai kang le ga su ta zo de de ni ma chen dan den da dang che go re sin ni pi zi ji a xian da dang pi zi ji ta ji su ra a sung de ma ji na ko sa ja da ga rang la ma do chi lo la ji kya be dang go chu na ka le kha bo chi cha da ba go bo to ja khorong ge yang ji tep den de ji ta sang ti su wa re so dang so shi ma da ti go ji go ba a ma go ji logic ni sna kyok char me yo den da ji la sa la yang ji lo ma den da den ga ra ge tuk so kyong ji ne ri go ji la bi ya yin ni da sang khon zu ge yang go dang ne ri mang shi ta chi lo thap den ne ma go do tho ar ta zo di a khon lo ma ma go ji so kyong ji tho bi ya den da ge cher si ji ta di go ga rang ji mi ji ji ki re wa si na yi ne ri ki ge ngung ma go ji ki jawaran kinta chiye
1: ma ajula ko tamburan dala sinano
2: nungun ki chowe chudin aja hajang jisora da hanu yuze ki lumbu titol hajang ki bezu lume chi thurin lob jing rudu zam ne cheta aju ki yuze ki andre ki lumbu sangbu ki andre chiten re so de ta orong ki ngeri ki soyun roje a go dang biwang titol yang jamnyen dang won deje tong le yang cham ma chang wa den de xin le yang a zhe le ge zhe zhe dang en de ki ta den de xin nam jun cho wa ku ru en de xin ge
0: lu sum ju xi ju xu gu ya ta ng ri ki nam ba ti ji se mi cha zang ng ri go wo si de zhe ba se bo ha ko ya yo ba ji ta ng ri mang xie si de ta zhe ge zhe xu qi zhe le xin ne ji zhen bu ling le kia bu ya ji dang den de yu ti ki ta zhe lu lu chung chang ma lo wa ring ne di le ya ji ga xin dang den de kia bu da zhe ne di to ne su yang ji pa yu ki zhu ru yin na yi cha zang to la 템바 준 되게 되는지 통통나 삼삼듯이

0: La hala suba na bachu bata katu gati lega taga. Tibi na mana gati nda kalsu gana basa sala gati suga na basa ngasi ge la hala suba na bachu bata katu gati lega taga chile. Yangun tata gana ka pe uga shwa jemba a tseta ka suna ma pe uga na bata di wana cha shi shu.
1: Ge se mo sa ka chi chi.

0: ngara thambo chig ta labra thon ga so da chi lu rang ge lya ga chi chi thobya ti dang ti ne chi go ta ngir mang she rang chi chi lo la ta ra tuk chena ngara ge chu se ti ne chi ta sang ta ma wo ri chi labra thon lo me da turung lob jong du go ya so ta nang mi ke chi ta nga mu thin ni chi su lu lya ga ta chi lob jong che dos te ga yes dos che re ta chig den da lambu dem dem sar na te ti thol la rang shu ge lo je tem bu chi ni lya ga da rang chi so den da ke
1: Labda Tashi is on the Tan, Yazu Tongamai, who does did on the Tashi at the Tan, Narang Tadden and the Tan, Sherina, Gangu Tashi at the Rup Chasinas. Tending around the Tadish, Tugger of Kasakala, Saint Nerandi, Saint Shenda Mangal Song, Tigger of Gina, Colata, maybe the Asia Tender, Yavotenda Labdoka.
0: Tatasan Fatongarang, Lo Tach Mulu Drupchin, Luchunis, Tinang Lola. Durup chi kyo rang che na kyun dom ni ta chik changbu wa kyo rang che vay na ngap kya sumju subdun durung lu shibju zam chik yang chik chik changla ma sang chik kyo yang dita chik lu do teni ta sang lu do ya cha san ta chik chik changla ma sang mangbu chi do go teni gengo chik zala chi teni yang chik zala song khanin bi chik kya yang chik zala song duk chen ta mi mangbu mi chik na mi nga chuk duin ge gengwa tenta tse ne te tsus lu changbo chik changda duwa chik tang lu ta sang mangbu chik gong duks chik yoy tangbo ki ngari ki mang lu tang ya tang gobu trwa za chang ya gu ta tang shok ngarang ki ta chik yobyo mi tere chen ne teni shindak ngarang ki asyang ina yi teni ngarang lungba teni sham la kali kali ki ta tsanda ki chik yulung kak cha zang la chini tenta mang chuk gendri ba mi mangbu chung duwa ta chik ta sang pato ngarang yegen yang ten ya rang chen na chik ta sang pato halam chuk chu tsu shi wa sar cha ta ta lu tu ya ti ngun ya chen na ta chik koi lam sang yik puna gen gok lu shik ta ta ting sang tab tiyo re chik lam sang korong ren chuk chik chie te chik tima pap shan ta ta yin na korang chuk lu ti tang gap su chik ta ki nyam gyur sen na mi tu chik lu ku kyak tang go chen na ta tiwi lup chong chi ya go turung chik na mu tu ne chik shuk kya tu ma chang na kol le lao tu zi nye den chik mo chung na Lamsang lo chik ni nang si ya gita re mi tu.
2: Hala e te nge hi lungpa la kong labda thun ja te kovu yin nanda, shio yin nanda, lu kang ta tu nami nazo zhunga la. Ta ta sang cha ya na e te nami nazo xie ja te ya gu pe nazang chung do ka.
3: Kama ta si lo chung ma la kan tu me ma ma yulgin di te si to di su le da sab su. Tāngā yagīng kī rāsō kī kī lō chūma lā, dīndā sī tī, dīndā lō chūma lā. Tēnī, yā yāng rē tā sī tī lā pūnū sō.
0: Tēmū chī yāng gēnguā chī wā rē bō lā tā shiak sā rē. Tī gēnguā tī zā kā rūgā sō, kī gōbu kā chī ngā lū shi tō ngā, kī chūg tā tā kō sī tō. Tē ngā tī ngā lā chāng gā tā lū chī tā ngā sō. Tē bō kī tā chī dhik chā tō sī, dhik chā tō tā yī na nī mā khurāng chū kī chī lū tāng shī wā, chāp shī wā, dhik shī wā, gā tā gā tā gā Tendra chik chen te shi naas kyo mingla gobu tangi isi thakwa re. Ta sang tendra pizi shik tangi chik sirna, ta tendra chik ngocha re se togo. Ta dikao su ngaro ma yang thongkya ko sirna re, chizni yang gyachir le sungo.

samchuk ta na ta lochu gi gong so la ne ro yang tru so ji phayu la so na sin ta chi ne chi lochu na phayu la lo ni ne ro yang tru so so ya ji ni ne ta chi phayu gi ge ra pa nam ne man ne ta ro pa ta ne ra mang ba che ta te din na na sa ra gi nang mi ki chi le ga ma che ba che ta chi zo kang mang bu tu chi song re khorang so le ya ji ta nga de ra chi ne ga de ta chi che yin dum de den ra chi chungs ye chi tu chi din ta yin na mu thun ne chi nga rang la yang dina la sa ja dina tuk che char re mu thun ne chi yang geng go nam ne yang chi torong ki ma shi den ra na chi mu thun gi chi kalop nang ya ta teni chi phang ji thel yang gyap gyor chi ya ge den ra chi sam lo chi

0: kipcha che ci, nguok zin chi wei kablu chi ju le dong di dong a ta. Cheng zin kip kong ki, tim gyong zuk gyong le shung lung gyak bei jia tim ki, la zi ke chin si do gyur ngi zhe ji xian yu bishin. Asia tan xi de gyak zu qian bu kui ki, yu gor tun cuo, kambuji yin la tun cuo ki, zhu xi tun xi nan ki. Lok chen kablu ki shu kin nian ba le, kambuji ke ji su nian le, gab si rin nui zi po si be, ngui mi ma jo ken ta, yu gor wa ka ji ge kab ti din jia kur yu le, lo mi di war kyor yu. Lam lu jian tan gyu nam jian ki tam zha dong di ki, ge ji ji cuo le, chom zhe zhig lam ju zhe tan chim gyong kur yu sung gyong chi be, chu sim dian bu cun bar chen ne. Yu gor le ri lar su ta, ben jo gyun tu chok be pe ge le, sim shu tan gui shu nung ge yin xie song yu bishi.
1: Diluni, lo si ta, zhung gu war ki, qin zhi zu ni lo chu chu reng koro ta. Lo si ta, zhung gu za zhou lo yi. Tuicam kechin tere yang xin gya chewe du lam la yang da che di. Lo si lo nga chen chuwe char gui ta zhung gui lo nga chen chuang bi char gui tuji to go zu wa ku gup kechin tu zi ni. Lo si ta zhung gui lian wa jik tun so wa zhung gui ti ce shi to wa ta bu se to wa chu se to wa je gi mik ce cho so den bu nga gui di dong gui. Lo si ge ke bian zhor ta ji zo chen li ka bian zhor ta ji zo si ju xim ju kan ki gun zi. Wu si wen ki. Chuo ni wu qi tui gu zhi bie tep ju gi ni ti wo, lo si ta zhung gui deng si mang ma lo jie chuo ka ta, kia gong ka gi bie li la mu tui shung nun gyeb di. Chuo ni wu zhi wa kim chi ya bo ta, chuo bo ya bo, lu tun ya bo, ro di ya bo jie ya bo si ka chuo so dian biu nga dun gu yong wa qie yu. Dang ni ki rikbe shung lu gi nyam le gun tui nga ding sab tu dang di, rikbe shung lu gi zhuo li chong tu ta, zhung gui nan bei ting shab jian zu zhun ki nyam nyong bi li so gi le di gu, sam lu tui mu ngun zin gun che mi ba le sab tu dang di, ge si gyong lu gi nu bu che ru ta, ge ke pi ge la gui di dong chi, lo zhu gi dup shu nian yu ji ju yu. Wu si wen ki, gyu ji lam chi nyam zhun ki nam zhang zhou yin bei lo si ta, zhung gu jiang lam, nye dong gya mi nyu sik ji lu lun chu to, xia dong tup chu rim zi che na. Zhu bu mi tian chi dun dong gya mi dun chu lak zam gen di che ba ta, ngui so dun chi ge dong gya ta ngub chu lak zam gen di che yu. Jim zhu ki, par zi qian bu ti, lo si gen nang ki so chi ma ne, gya chi nyi shu ne gya chi xib chu pa ri cha ba ta. Wen xiang ne tian lian pa ri ki qi dong song zhen ma ne jia ji sum zhu ne jia ji ngup zhu pa ri qia ba ma se zhun xin bie wen tian bang kuo jiang lam ta zhun xin bie wen tian wen rong tong bo le nian gui ki nu bu tun qiu le tie wei gui di tian ne luo si tian ni sa hong ge jin zhu ta song zhen ge di ne ke jin xi tuo dian biu nga qiu qiu ji ji jue yu ming er zhong gu ni luo si ma chuo ge ke qin zhe tang bu ta qi dong ge ke song dui ro de qi zhe ni bu jie shi zhung gu chuo gi luo si zhung gu ri qi dong qie wei cong suo jia ji jia la guo zhe zha zha gi si ju lang lin dan ne luo si xin le tun zhe ta de zhe qi dong la de di zui lam de bu ta song dun ke bo gi ye ge ni bu ke le ta mang suo la pian bu tou yu cheng jin bian zhuo ta la zhe nyam le ti pe shi sar ba yu ne ni dong jia mi ni shi shi lu long guo ri xia dong tu wei luo si nga ji ta ye ri dian chong ge ta cheng jin si xiong zu qiong la di ge ri qie yu Changar bindu chokdu ma la ta lo si sungar ang tangbo ti xin le tun gi ta tun gong to dan ge guo ge si jie la ge ke ngan jie ti tun gi nu shu sarba tun gu chi wei su nyam tu wei lang lin xi to yu yu lo si pi sung cho wei chu nu ta ni nu long nu jie yi tun gong di ne yi xia xia lu nan zhi ki jiang to lo si yi ming wu me du shu qian bu dian yu Lo si ta zhung gu yu nam shi gyung do la ka de jo we lo lo nyam le wan tan san si tian yu bi dun kui ki lo si le nye dong gya mi ngab ju lu tian jin ta mi kse ngun yur yung gyur de gyur nu de che di nu ju ta pian zhe ni pian ki pi ge lam bu shi du gyu shi We si wen ki zhung gu yu che pu jo ge we chong su ta lo si lang bu lang bang xin jin ki che sung chong su che zhi nyam le ti Nemi ubu nyung dong ki nyam nyung piri gi bi chun sarbar gyur yue chi sun yub shi.
0: Sengalengge, kongsele cen nyan chun shu kien cil ngu zhu la tan zhoga yin. Di tan ni, kirangi su jo ding yu.
2: Ba si gang gi zi ni angda di xie bi ne, gyu zi tun yu ta, xie bi shir gi xie zin se bu tong tu bi, lo de bu nang chuo.
3: Jie ngu du zan ba, cha tang nga zi nyung zang gyu bi ne, di tan ni ya pian do yu shi.
0: Di tan ni, kirangi xie bu o du yu.
4: 写了这边这里啊，恐怕也白不赢了。此人逻辑用途不值。

se cho ko ne ga to hojo ri de nga chi chu na kha ji ko ri ko ge che bu chi ge tu xi ga nga ba hong ki ko yo nga chi cho

0: La hala sube na ba chuba ta ka tuka tili ka taka Tiri na ma naka jinda kalsu ka na ba sa sala ka tuzu ka na ba sa ngashi ka La hala sube na ba chuba ta ka tuka tili ka taka tili Yangon tata ka naka pei uka shwa jemba a tsita ka su na ba pei uka na ba tati wona Zha shi shu
1: Gye se go sang, ge ji chi

0: sōbu chūyé tīgī tōli ñā ngā zō chikī pīlū sūrī tōsi tōli tō dē sūng yōr bē?
1: Sūng yōr dā,
0: nēsi
1: kandē sūng yōr sā tā pēchā ngā zō jītāni sōbu chūyé bē shūgō jītāni tā chū tsāb sīg rwā chū tsāb yō chūgō rwā o dī yōn kārā sā tā ngā zō tā sōbu chūyé tā tā kā nā shī mī nyamā nā chū zhēn kē yōr kum chū yōr bā tā dī kārā sā mī chū zhēn chā chā na nē zhēn nē mī nī kā kā kā rōng rwā tā nē zhēn yīnā yā mī mēmbā tīm jē kā rōng mā rō dī Tichagarwa, ta titang mii na ta sozi kato kiondagarwa, ta tsuku raha pina gana zu mii chuzen yinin ra yam na tingsang tanda kya laksung na xin chuka mangu yorwa, odi na chudu kala pinu sungarwa, chui ki roza, chui tup tsendan kiis, yungu jinga nyomgu luisa sel sumri. Ta di kare sana ta, yanzu subu na ta ya subu tobi yar tuya, bangdan kaya, ta subu na sacha kaya ta, subu na chima nyamba ta to tengirwa, odi kati pa ya kuchi ta chukuris. sama chaaru urwa, tigil pengir wa, tigil pengir es. Da shanda kharsung urwa zata, ya, ganazu subu chubi tuzu nangu la, ani zemcha chigar da. Khara zana da, nami nyechen suma tola pong sechi. Chamba kiamgyo da, mi matib chiyan da, da tindrik namzong yenche sikir wa ganzu. Dine ya nishit lagi na, dine tiche uri nya, chusabi na geye di, zemgur es umri. Hakbar du ina da, tingzai na pechan, kaji kibu chesindel khala kyaak zaya jase na chunam zikruwa na zi kharasana peyok suwa ribina na di paan songri khala agi zaga kyaak zaya zaya jaya namzang chunam zuyo jirwa odi maji songcha dosu gyumzen shibu yukirwa di chi songya ri ta dina yang anzu kaji chuka na te di suku chuyi chu tsa zaya dike pe ngo maa nyambu ta chukurwa chu tsa bukhore odi yang khande songya ri chu chuyi ngo chuyi chumi topcho chi songri suku chuyi chuyi tsa zaya di pe chu tsa bukhore gyurim shibu chun go chuyi na ani zha li miu gris ta mi zha pi giyu nian zha zha mi kuri niu jihar ba odil giyuan kia gris haqbar du kharin ta mi il shibu niu gris chu tsa chana ta khaji chunga na maa duyan mi mar kya na chagang duwa ata nga zhi giyam du sikir ba odil rima du anzu pe chu tsa zaya di shuk chim ta mi dila shibu chi tanya mi duwa ta anzu nam giyu haqbar du xie chu zan na chu chuan jam nian zhi giyu sari suku chuyi chu tsa zaya di ka pe jing du sun go chuyi dili shira na ya mep cha odo zu sep shu sung gara laon
0: ta tando kharisana desha gu nesha zina Kanzu polo kaya tarsu shibu jorwa.
1: Laa wala.
0: Kanzu chik, shino mambu chik kanzu polo kaya kaw shibu jorwa. Ta sobu tine ngui naa de tuyani ta sobu la chongda tibi nao shiduwa.
1: Laa wala.
0: Ta tando karasana chik sobu chongda chis mangu su shorwa.
1: O, re, re, re.
0: Mangu chik chita nga chik ngui naa tuyandwa shen san chung
1: yisi kwa. O, wala.
0: Ta sobu nane ngui naa tuyanda tiki kwa le. Pilu suri naa liyan dinde, dedang dinde jorwa.
1: Ta di tisu rila. Kanzu suku naa liya pena ta, kanzu segum tenbarwa. Segum tena ta kali kali chiche ta kormi. Tāngmātā nīngmāsā yē chā kūrwa, hānsu pōyā nālā tā mēchū nāmsūng tēn chā chā, tāngyīn chā kūrwa, tāngyīn chā kūrwa, tāngmātī khārā sā, tāngmā chā kshā, cīrī rūpa kāng kūwa sā, tī mēchū sūpū nālā kūwa tā rūwa, tā mē kūwa tā kālī kālī nīngmē kōng sū pā shā chā, āni jīmbā, dzōgbā, ngui nā sā pā, tūtū tūtū tūtū. Pi ku korwa ta, kato korwa, kena nga zu nebaji kish tu dhirwa, tsukchi tu dhu bhagu dhu la korwa, o kharza nyingme ku korwa, kato kagaya kiyom ta, na tu sida chara jirwa, o di yin tu ngui naa dhiga nje sunga re, kharza nga ta, gizi nga zu ngui naa tuenpa yina, ane kharza nga, ngui ki tsailan bhagu yunga che sunga re, ngui naa gyab suna, ane kharza nga sugu naa ta, chukchi cawaya rang shing ta rwa, ane tiki dhpa kharza nga, chirul ngui naa ma tuen dhuwa res, sisizan chigi res, o dhiri sunga re, ta yina li kharza nga ta, li zhung chiya dhili yang, tsishi sunga yor ta. Anzu bai ngui naa shi chao kio bai di thay chao jo warwa Anzu jio lam da thay chao di chi kiyo yaa maa ri sumri Kari san yaa anzu kaji li zi thay chao jaa bimun naa nyara kiba naa nyara yung duwa la Tsik dozu chua bai zi yung duwa Di kari san anzu lo tong chao kone kari sumri zi da Mingui chao wa jio lam chao ki yinung sumri Ngui naa du shi chao dine thay maa chao chi
0: isi
1: Ngui naa tun chi, sambo chi, o dine ne chik ri isi Thay chao na yaa suku naa shindaa nyu kiri ba di chik sumri Da di kari san Tsendeng di da gyungyung kukurwa. Di chungsu na kar sungwa san da nga zu lu zhe zhebe penyun shuwarwa da zedang di tanda pecha na tse rambu chi sungwa, tse rambu chi is. Di zhebi na kar sungwa da lu yang cin di gubi chi me zhe ge is. Chek dan lin yu yang da zhe zhan zhung sungwa da. An lu yang bu cha ya, chi lu maa shom zhuya. Da ding sa zhen da shibu yorwa chukwa sungwa zhengi sungwa yorwa. Wa di dhe zhiya da. An poa gu me zhe ge arwa. Chakwa di gubi chi is na rambu. Kamya mebi gyakwe mebi. Tsak rambu sikirwa, o dinde ji jayadi lu zi gyungyu zibi penyu res, lu zi cendeng zibi penyu res, na tondo kar sunga rata suku tu zani chik nu, jiba, chik nu zina ta nga zu di jayada chik dang li nu yang da zu jan zung ta suku chaku chay, nisa shanay sikirwa, ta shanay chaku chay rwa, o da dinde dine lu zi penyu res rje, dinde sunga rwa. 라운 딱한다 뇽버시 비지 고고 왔다 다시 공을 깨랑 휴인바 세곰 니네라 다 가르 가니나레 뇽버시다 어디 어 리즈에 다랑아리 이마 카시에다 나와 카시에나 그냥 수북간으로 줘야다 수북 때론 줘야 양으로

ming la karma ti chonjer se tene lungba panjong ngari zanda zong ni ta ngoi su ji royang chele rang che me ta lob jong royang lambu ti thot ya che me na ji ni dong chup si na su thorum na su yi ta tangpun ngi mang ji lob ta thorum de ji gap sun da su ni namgyu gungsang de la yang yang chongjin de ko ro re zanda ki mang she ji dhruv chiya taa gowu trwaza chakya ku taa dhid nasu chik gochuk kya yeke taa gowu ku zo jina chik zanda ki taa ngari chazang ki saja chik mangdaa chikla di trwaza ku di chungwar taa ina zo u chiya di taa zanda di yul di la di chiya tangdaa ku di nyamgir di chuk chiya chiya taa chik gowu di chik namgyu warang dhamnyi da mindraa ku la chik chiya ar sana chik jamsha dhubu taa lhoi shik shi namgyun chik tsuwa kaangla taa chik mangtui di kaangla mi chasang loa yang chik shendak taa mi ndawa chik ngari mi chasang yang chik bizi chik chena yang lupu lupu shik shik dintataa chik

0: ngaran thambo chik ta labda thon ga so da chi lu rang ge lega chi chi thobya ti dang ti ne chi go ta nirmang she rang chi lo la ta ra tuk chena ngaran ge chu se ti ne chi ta sang ta ma ri chi labda thon me da turung lob jong du go ya so ta nang mi ke chi ta nga mu then ni chi su lu lega ta chi lob jong che dos te ga yes dos che re ta chi den na bu tem tem sar na te ti thol la rang shu ge lo je tem bu chi ni lega da rang chi so den da
1: Labda Tashes on the Tat, Yazutongamai, who does did one set, Tashes at the Rang Tadden and the Tad, Sherina, Gangu Telling Energy, Tashes to Durup Chasinus. Tending around the Tadish, Tugger of Casacala, Saint Nerandis, Saint Shenda Mangal Song, Tigger of Winner, Colata, maybe a Shedenda, a Yavotenda Labdoka.
0: That doesn't put on Rang Low Touch Mulu Durupchin, a Luchinister, Tinang Lola. Durup chi kyo rang che na kyun dom ni da chik changbu wa kyo rang che wei na ngap kya sum ju sub dun durung lu sib ju zam chik yang chik chik chang la ma sang chik kyo yang dita chik lu du teni da sang lu du ya cha san da chik chik chang la ma sang mang bu chi du wo teni gen go chik zala chi teni yang chik zala song khan nin bi chik kya yang chik zala song duk chen da mi mang bu mi chik na mi nga chuk duin ge gen go ten da chen de chus lu chang bu chik chang du go chik tang lu da sang mang bu chik go duk chik yo dang bu gi ngi ri gi mang lu tang ya da go bu zha chang ya go da dang chok ngarang gi da chik yob yum ni de le chen de ni xin da ngarang ge a shang ni na yi ni nge rang lung ba te ni sham le kali kali gi da zan da ge chik yu lung khak cha chang la chen de da mang ge de ba mi mang bu chung do da chik da sang pa do ngarang yegin yang tin yang rang chen na jik ta sang pa do halam chuk chu chi wa sa ta ta lu du ya ti ngun na chen na ta ko lam sang yik phona gen go lu chi ta ta ting sang tap teo re jik lam sang khoro ren chuk chi che te chik ta ma pa shan da ta yin na khorang so lu ti tang gap so jik ta ki nyam gyur sen na mi do jik lu ku khyat tang go sen ta te wel lob jong chi ya go durung jik na mu thi ne jik shuk ge ma jang na khol le lao thu jik ngen den jik mo jong na Lamsang logic ni nang siya ke tenda remi do.
2: Hala e te nge hi lungpa la kong labda tenja te kowo yin nanda, shio yin nanda, lukang tato namin hazao zhunga la. Tata sang cha ya na e ten namin hazao xie ja te ya wu pe hazang chong do ka.
3: Kama da si logic ma la kan tu me ma ma yulgin di te si to di su le da sabi. Tāngā yagīngi kīna sōs kēchī lō chūma lā, dīndā sīt, dīndā sīt. Tēnī, yā, yā lāng rē, tā sī dīlā pēngu sō.
0: Tēmū chī yāng gēnguā chī wā rē bō lā, tā shiāk sā rē. Tē gēnguā tē zā kā rū kō sō, kē gōbu kēchī ngē lā lū shi tāw nā ngā, kē chūg tā tā kō sī tō. Tē ngā, tē ngē lā chāng gyōr nē dendra chik chen te shi nasu kyo mingla gobu tangi sita awari dasang dendra pizi shik tangi chik sirna ta dendra chik ngocha resi togo te dikasu ngaro yang tongkia kusina iri chizini yang gyachiru lepsungo

sang chuk ta na ta lu chuk gi gong sa la ne ra ro yang tru sa ji pha yu la sa na sin ta chi ne chi lu chu na pha yu la lo ni ne ra ro yang tru sa sa ya ji ni ne ta chi pha yu gi ge ra pa na ne ma ne ta ro pa ta ne ra mang ba che ta te din na na sa ra gi nang mi ki chi le ga ma sa ba che ta chi zo kang mang bu tu chi song re khorang so le ya ji ta nga de ra chi ne ga de ta chi che yin dum de den ra chi chung s ye chi tu chi din ta yin mu thin ne chi ngarang la yang dina la sa ja dina tu che char re mu thin ne chik yang geng go nam ne yang chik torong ki ma shi den ra na chik mu thin gi chik kalop nang ya ta teni chik kang ji thel yang gap gyo chi ya ge den ra chik sam lo chik

0: dora resorts ngerang yang ji tang ye resort dilim na mi re re ki ta bazar re ke je ti ge chamal le ga chamma chi thu gure tin nyam dol lu tang ya che bina ji ta sang ngarang sam lu tang na ji resort ta ji ta sang ngerang ge yang ji resort de re wa shuk chim bu chi wa tang ngerang nam gi chu ji che na ta do che na mi chi nyam dol ya chu ga so orang ge ta ji kyeong yong na che na ji bazar mang bu chi nyam dol ten chup de je lu tang ya de ti thol che na ti thol che na ta mi chi le mi chi ge le ga mang bu chi thu gu re sa yin na ta mi mang bu nyam dol chi ya de ko ji yang min da shuk che ya ga chi ten thob do ga ta ta sang arang khap jo ni cha si le ga chi yo chi de ni ma khorong jin da yim cha chang geng go tang gyo lu tang gyo cha chang arang den chuk je phun na sha sha wa re ngai kang le ga su ta zo de de ni ma jin da den da dang che go re sin ni pi zi ji a xian da dang pi zi ji ta ji su ra sung de ma ji na ko sa ja da ga rang la ma do chi lo la ji kya be tang go chu na ka le kha go chi cha da go go bu to ja khorong ge yang ji de den de ji ta sang ti su wa re so dang so shi ma ta ti go ji go ba ma go ji logic ni sna kyo char me yo ma den de ji la sa la yang ji lo ma den de ti ga ra ge tu so kyo ji ne ri go ji la bi ya yin ni ta sang kon zu ge yang go dang ne ri mang shi ta chi lo tap den de re ma go dro tu wa re ta zo di kholoma mangbo chik sui kyang chik thubiya dendak ke chersi chiya ta digu ngarang chik mizu chiki rewa chisina yi ngari ki gengung mangbo chiki rewa rang dendak chikiya
1: Maa chila kongu tumbu randa la sina no
2: Nungyung ki tsuwe chudin aju hajang jizu urata hanam yuze ki lumbu titol hajang ki bezu lume chi turing lup jing rudu zang ne che ta aju ki gyuza ki anra ki lumbu sangbu chi anra chi ten re so de ta orang ki ngari ki su yun roja go dang biwang de tola yang jam nyen dang on de tola yang cham ma chang wa tenra xin yang aju la ge je chi ye dang anra ki ta tenra xin nam gyun chowa ki kuru ki anra chi goe
0: lo sum ju shib ju shigo ya ta ngari ki namba ti chi sa mi cha zang ngari go wo si de zaba sebo ha ko ya yo ba zik ta ngari mang she si de ta zik ge cha shuk chi sa li shi na ne zik zimbu ling na kyab ya zik ta tene yul ti ki ta zik lo chung tsang ma lo ar ring ne di la ya zik ga xin ta kenta kyab da chi ne di to an ne su yang zik pa yu ki zhuk dung yi na yi cha zang to la penpa dung to ya ki tena zik tong to na sam sam ri zik

0: le ngarang muthu phayu ge richu lungsum nyolne mangchu de nebe gyurko nyebu de da rere shin chodu electric che tho ngari ta ni gobyu yang dar gyön ni gyurap sarpe kartya dewe chewar mumtu ba chikyu yi dite ngarang gi semda che sin nge rangi ki gashin da rangi ki phayu deshin gyurap sarpe che la ngono megobe dumde shin zolin chikyu yi shukyo
1: Sega dan bocho, tenge ne kongdu san chupa ni, nge le gongi jik su chebe, kanjong gi shungi shebe, chiti li chenle, ngari gi menglu gyube wa, gama jeshi chunjo rgi, gyuze lembu goro gyube nangdun teshi.
2: Tabri dang zhen zui.
3: Biri tang, miam le.